0: Bat, kumusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Bat.
0: Oh eh, kumusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kumusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Ay, yun lang.

34 on the clock. Good morning! Sabihin niyo pa rin po, DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. Sa mga nagtatanong po, nagbro-broadcast po tayo live dito sa my Taps Santiago campus. Kasi a lot of we're asking dito sa ating comment section dito po sa ating live ngayon sa TikTok. Kung saan campus daw tayo live ngayon. Dito po actually sa my Taps Santiago. Although nakabroadcast din po tayo through 107.1 dyan po sa may Alicia, Ilagan, and dyan po sa may Taps Rojas Nasim. Yeah, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Javelicious, Taps Santiago po. Yes po, dito po ito sa may Taps Santiago. Meron nga po tayong question of the day kasi merong gigil na gigil sa ating text line. Ito, nanggagalait ito dun sa nangutang siguro sa kanya. Ating katanungan, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad yung kakilala ninyo ng utang niya? Diba? Sarap niyan bugbugin. Nakakainis na nais ibahagi, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. May nagpapabati sa ating kanina dito sa ating live sa, ang tawag dito, sa ating TikTok. Yung manager, kasama daw niya yung manager niya sa may sa may FWD Insurance. Hello, hindi naman niya minensyon anong name niya. Anyway, sabi dito yung texter 7792, sign na di magbabayad yung kakilala ko, yung kakilala na ng utang. Number one, dati lagi pumupunta sa bahay para makichismis, ngayon nagtatago at mailap na. Nako. Dati laging nagre-react sa my day, ngayon no interaction at all sa SOCMED. Nako. Parang ano na, nag-cut off na ng ties sa'yo eh. No, parang hindi ka niya nakilala dyan sa part na yan. Dati, sobrang madrama sa buhay, ngayon makikita mo sa my day, masaya naman. Yun nga sinasabi ko, gumagawa lang ng kwento para naman maawa ka, ganyan, maantig, diba? Para convincing power.

araw o kaya next time, talaga promise na. Ay, nako, kainis talaga, DJ. Damang-dama yung ano eh, no? Yung irita at galit doon sa tao dito sa nag-text sa atin ngayon. Eh. Alam pang ang daming nakaka-relate dito, di ba? Nakakainis yung mga utangera at utangero na yan, DJ. Ang lakas ng loob mangutang pero pag singilan, ikala mo mga TNT na. Tago ng tago. Tapos di mo na mahagilap kapag saang kung saang lupalop ng mundo nagtago. Totoo yan. Yung iba kapag sisingilin mo na, magsasabi pa yan na bukas promise. Kinabukasan, hindi na yan magre-reply. Diba? Sarap tadyakan doon sa tagiliran malapit sa kidney. Diba? Lower and upper ng appendix niya.

Tapos, nasa bakasyon pa DJ. Ay, nako talaga naman. Yan yung ang sarap sa bunutan hanggang anit eh. Diba? O kaya kurutin mo ng pagkanipis-nipis ng kuko mo dun sa may balat niya sa tagiliran. Yung sasama yung balat para damang-dama, tagos sa buto, gano'n. Kasi tagos din sa buto yung kakapalan ng mukha. Ang sarap. Ang sarap, kaltusan, ma. Sabi ni Dexter 4637. Good morning, DJ Max. Almusal tayo ng batil patong. Ipadala mo, hindi yung nag-aaya ka lang. A big shout-out to Mark Joseph Pilon and Kuya Mike Pilon. And the Pilon family. Diyan po sa may Divisory. Ay, Ramos. Ramos pa. Ramos, San Isidro, Isabela. Ako, DJ, kapag merong umutang sa akin, isang taon na siya, hindi nagbabayad. Fine. Pag mga ganyan, dapat yan, nire-report. Nire-report sa DSWD, paampun mo ro, nawawalang bata ka. O kaya, yan o. Ang sa- paghanap ka ng ano, ng hitman. De, joke lang, wag. Baka ma-impeach ka. Diba, mga ganyan? Sarap ano, ang sarap batukan sa may leeg. Ganyan. Ano pa ang nakakainis mong experience, kapatid? Diba? Ano-ano sa tingin mo ang mga senyales na hindi na magbabayad ng utang sa'yo yung kakilala mo? Kung meron kang nais ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sabi ni Justin dito sa ating FB page, DJ, nag-amnesia na, di niya ako kilala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang bilis magkaroon ng amnesia ng mga Pinoy. Ay, nako DJ, nanggigigil po talaga ako. Pwede po bang ipa-shoutout yung name nila para naman magsipagbayad na? Wag, wag. Kaya makalang. Baka makasuhan tayo dito, di ba? Ako lang ba yung nagpapautang pero nahihiya, maningil, sabi ni Amy. O hindi ikaw, hindi lang ikaw. Totoo to, di ba? Yung ikaw yung nagpautang, pero ikaw yung nahihiyang maningil. Pero yung kakilala mong pinautangan mo, ang kapal ng mukha. Singkapal yung encyclopedia. Or mas makapal pa siguro sa Merriam-Webster Dictionary. Ano ba naman yan nga ni? Parang pinaglihi sa crocodile. Dati ka bang congressman o dati kang senator? Kasi para kang buwaya sa kapal ng balat mo eh. Diba yung mga ganyan? Pero ako din, pag nagpapautang ako, nahihiya ako maningil sa totoo lang. Ewan ko ba, bakit ganun? Ano, guilt trip? Ako lang ba? Ako, kami lang ba ni Amy ang nahihiya na maningil kapag nagpautang? Dami ko naman palang pera, nagpapautang pa pala ako. Mamaya may pumunta rito sa station. Nagpapautang pala si DJ Max. Punta nga tayo dun sa Taps. Yung mga nakamaletang pera, no? Huwag na natin pag-usapan yung mali-maleta. Shoutout kay Mike na naghahanap ng kambing. O baka ibang kambing yung mahanap niya dyan, ha? O talaga Pilon. Pero pag hindi naman sila sinisingil, wala rin pagkukusang magbayad. Totoo yan. Totoo yan, Miss Amy. Diba yung nagpautang ka, hindi mo na nga kinukulit para may peace of mind siya. Pero wala man lang kusang magbayad. Ang sarap talaga tadyaan yan. Bandang kumulit.

was Whitney Houston with a song called Where Do Broken Hearts Go? Alam ko maraming nakaka-relate dyan ngayon kasi ang daming nadurog na puso dahil hindi pa rin nagbabayad ng utang yung kakilala nila. Anyway, kabili niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Gano'ng kakilala mong umutang sa'yo? Yan, iniwan ka na. Sabi dito ni Texer 7792, ah, ito yung nag-comment sa live natin kanina. Ikaw din pala yung nagpadala ng mensahe na yung tatlong rason kung bakit senyalis na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala mo. Sabi niya kasi rito, shout out FWD Branch Manager Madam Noemi Tawaren. Have a safe flight going to Manila and Cebu, ma'am, from your sexy tari, Aika. Sexy tari? Saan banda? Have a safe flight po sa branch manager ng FWD, Madam Noemi Tawaren. Ma'am, pasalubong naman. Cebu yan, no? Gusto ko ng ano, ng may danggit ba doon? Ako, nakikinig sila sa atin sa ngayon. Hello po, Ma'am Noemi, at sa yung secretary na si Aika. Sexy tari, sabi niya rito. Sexy yarn? Siya yung nagpadala nung ano, ng tatlong senyalis na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala mo. Tapos nanood pa siya ng live natin sa TikTok. Galing. Law school, best decision. Yes po, nasa law school na tayo ngayon. Huwag natin masyadong i-announce. Konti lang. Pabati naman po, Santiago City. Oy, a big shout out kay Santiago City. Ganoong tao eh, no? Sabi kasi rito ni Ace Fragata, pabati naman po, Santiago City. Ayan. Ay nako DJ, sa una lang sila magaling magbayad pag utang nila sa'yo. Pero pag pangalawa, pangatlo na ganun, ay nako! Wala na, panay bukas-bukas na lang. Bukas na lang ganun DJ. Totoo yan, sa una lang sila magaling umutang. Sa una lang magaling magbayad, ganyan. Pero kapag nakuha na, nag-gain na yung trust mo na lender, ako sinasabi ko sa'yo, wag na. Pero ang daming yumayaman dyan as a lending business. Kaya nga nagsulputan yung mga lending app at mga lending outlets dito sa Pilipinas. Kasi alam nila na ang Pilipino malakas umutang. Dapat DJ, kapag uutang sila, kada hindi sila magbabayad, may 5% interest para naman kahit papano may tubo yung paghihintay mo, diba? Sana nga, no? Kasi ano, ang tawag dito? Kasi nakakabwisit sila. Pero ano eh, parang hindi yan saklaw ng batas natin. Yung ang lakas mangutang ng malaki pero pag singilan, daig mo pa, Bombay na pabalik-balik sa kanya, tas hulugan pa ang nais niya. Legit yan, te. Pero sa lending may karma, sabi ni Ace Fragata. Totoo ba? Nagsisimula ako ng negosyong ganyan ngayon eh. Gusto lang naman namin makatulong. In a nice way, di ba? Para ma-extend din namin yung pera namin. Nakakainis yung mga umuutang DJ na sila pa. Yung may ganang mag-post sa social media na galit sila kasi sinisingil mo na. Sinisingil mo na sila, tas parang di ka makapag-antay na akala mo di ka na nila babayaran. Ay, nako talaga DJ, sarap kurutin ng nail cutter. Gamitan mo pa ng chani. Kurutin mo dun sa may pilit mata. Nakakabwisit yung mga ganyan. May mga ano naman, may mga lending business naman na very, very considerate mga ganyan. Ano. Ano kasi naman, nakakabwisit din naman yung mga umuutang na walang, parang walang responsibilidad yan, di ba? Shout out boss Ortega family. A big shout out Ortega family. Yung ang bait-bait nila kapag mangungutang sila sa iyo pero pag sisingilin mo na akala mo dragon, kung magalit kulang na lang kainin ka ng buo DJ. Sila pa yung may gana talagang magalit na noon. Sila pa yung may astang mayabang ganun. Totoo 'yun. Hello po kay Teacher Aljan Paul Uminga from

chairperson ng Sinsayon. Sinsayon, Santiago City. Hello po, Honorable Aljan Paul Uminga. Thank you for viewing my live right now. Thank you for joining us. We've got here Honorable Aljan Paul Uminga. Let's give him a round of applause, please. Sir Aljan, hello. Good morning. Tapos, pag sisingilin mo siya, wala na daw siyang pera. Pero pag nag-renew naman siya, nag-renew naman siya ng sarili niyang motor. Nag-renew, pambili ng bagong motor. Pagbayaran na, yan ang mahirap, umutang ka ng pambili ng bago mong uutangin. Diba? Umutang ka ng pang down payment. Eh di na, doble yung huhulugan mo. Yung motor mo at saka yung utang mo na pinang down mo. Minsan kailangan ng ano eh, ng... dapat maging financial literate din yung mga Pilipino sa totoo lang. Hindi yung... Di ba nga sabi nila, hindi porket marunong kang mag-ipon, eh, hindi ka na maghihirap. Saan ko ba nabasa yun? Saan ko ba narinig yun? Kasi yung... Dapat marunong ka rin mag-invest, marunong kang... Marunong mag-invest. Yun na yun. Hindi yung marunong ka lang mag-ipon, hindi sapat yung marunong at magaling kang mag-ipon. Dapat marunong ka rin mag-invest, mag-negosyo, ganyan. Kasi kung ipon ka lang ng ipon, eh, wala lang. Parang nakakakaba naman yung sinabi nung isa doon kanina sa comment section natin na may karma daw ang pang ano, ang lending. Huwag naman, di ba? Nag-negosyo lang din. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got your song from Celine Dion with a song called It's All Coming Back to Me Now. Back to back with Donna Lewis featuring Richard Marx with a song called At the Beginning. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Jeffrey Osborne with a song called On the Wings of Love. Still here and only here at TAPS 107.1 and 107.9 with yours truly, of course. My name is DJ Max. 9:42 on the clock. For those of you guys nakaka-tune in lamang sa ating programa, mayroon po tayong question of the day. Which goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo, diba? Daming triggered eh sa question of the day natin. Parang dami nakaka-relate, diba? Magkakaibigan na hindi na nagpansinan. Magkumare na nagsolian ng kandila. Magkainuman na hindi na nakikibuan. Diba? Parang na naalala, bumalik yung inis nila na si pare di pa nagbabayad, ano ba naman yan? Anyway, sabi dito ni Michelle, dead man na sa chat, DJ, di na nagpaparamdam. Tuwing sinisingil, mala MMK ang kwento, sabi naman ni Angelie. Totoo yan! Kung magdrama eh, ano eh, sagad sa buto kumbaga. Parang sa kwento niya, may cancer siya.

Naka-restrict ka na niyan, te. Naka-ignore ka. Kinalimutan ka. Hello, DJ. Pautang naman po, DJ. Bekene, man po. Good payer po ako, DJ Promise. Pa-shoutout po. It's me, Kuya Carlo ng Santiago. Halika na rito, Kuya Carlo. May pipirmahan kang kontrata bago kita pautangin. Pero legit ha, nagpapautang talaga ako, di ba? Kung sa mga ano dyan, mga nangangailangan, mga teachers. Kung sagad na kayo sa mga loans ninyo dyan, no? Dito na kayo. Maliit ang interest ko, basta good payer ka. Dapat pag-uutang o mangutang kayo, panindigan nyo na kaya nyong bayaran at dapat may kusa kayong magbayad. Kasi responsibilidad nyo yan in the first place, huwag nyong sayangin yung tiwala ng mga taong willing kayong tulungan dahil kapag ang tiwala ay nasira, hindi ka na talaga makakaulit pa. Legit yan! Diba? It's not about the money anymore. It's about the trust, the relationship na meron kayong dalawa. Yun ang masasayang kapag pinag-uulit.

Isipin mo na digdinad mo yung nakasalalay doon. Hahayaan mo ba na masira yun? Kaya kung di mo kayang magbayad, wag ka na lang umutang bes para walang pinoproblema dyan. Di ba DJ? Yes po, diba? Kung ayaw mo magkaroon ng problema at kung ayaw mo masira yung relasyon ninyong dalawa ng kaibigan mo or nung kung sino pa man niyang pinagkautangan mo, magbayad ka ng tama. Kung sa tingin mo hindi mo kayang magbayad ng tama, huwag ka nang umutang sa una pa lang para at least ligtas ang kung ano mang meron sa inyong dalawa. Naniniwala po ako sa kasabihang ang taong hindi marunong magbayad ng utang ay hindi aasenso sa buhay. Kaya huwag ka nang mangutang kung di mo naman kayang magbayad. Tama yan! Diba? Yan ang mga ano, babalik ang karma sa'yo. Hello, meron pa pala akong utang sa GCash. Hindi ko pa nababayaran. Yun na lang yung anuhin ninyo kasi ang lalaki ng mga ano niyan. Charok. Sabi dito, DJ, pag-greet Martang Inday, Judy Kumba from Texas 0985. A big shoutout po, Martang Inday, Judy Kumba. Meron naman siyang pang-renew ng motor tapos kapag pupunta na sa bahay nila, hindi na siya lalabas ng kwarto niya. Nakakainis ng maningil, DJ Max. Totoo yan! Pambili ng gamit tapos ang sarap ng kinakain, ikaw na nagpautang nagdidildil ng asin. Ang sakit sa panganyan, kapatid. Diba yung inuna mo naman yung kapakanan nila? Inuna mo naman silang pautangin para at least wala silang masabi sa'yo. Ito na naman tayo sa toxic mentality na sasabihin ng iba. Kahapon yan yung topic natin sa mga hindi nakaabot sa topic natin na ano-ano sa tingin ninyo yung mga toxic na Filipino mentality, mga ganyan. Para walang masabi sa'yo yung kakilala mo para at least mas maging tight yung bonding ninyo. At ikaw naman na nagtiwala dahil meron naman kayong samahan at meron kayong pagkakaibigan, pinautang mo siya ng walang pag-aalinlangan. Ang masakit doon, kapatid, sinira niya yung tiwala mo. Kapag date at araw ng pagbabayad, ang rason niya, wala siyang pera pero nakarinyo siya ng motor, DJ. Ang galing talaga niya, sobra.

puso. Tumitigas ng kung ano man ang dapat tumigas sa akin. Para sabi ko, kailangan ko din ng pera, hindi lang kayo kapatid. Diba? DJ, yung tipong magaling umarte para di masingil, lalo yung taga Victoria Alicia na may nunal sa bibig, sabi. Ayaw i-mention yung pangalan pero diniscribe. Grabe ka naman, texter 0985. Ayaw i-mention directly pero ano eh, no, diniscribe na lang kumbaga. Sabi ni Jean Borges dito, DJ Blinak na ako, paano ko kaya sisingilin? Report mo sa barangay. Ang masakit dun eh, ano, wala kasing nakukulong sa utang, di ba? Eh, kawawa tuloy yung mga lending. Although meron kayong pinirmahan or meron kayong mga agreement, kumbaga kahihiyan na lang yan eh. Pero may mga nananalo sa small claims, ha? Beware sa mga ano dyan. Hindi ako legal expert. Pero, please naman, no? Be responsible sa pag-utang ninyo. Hindi lang kayong nangangailangan ng pera. Lahat tayo. Walang taong hindi nangangailangan ng pera. Maliban na lang kung ano ka, kaya mo na. Sabi ni Janela, DJ, ang daming dahilan. Lahat naman, puro kasinungalingan. Totoo yan siya. Yung nga yung sinasabi ko, yung mga nangungutang, very ano pa yan, very manipulative, di ba? Yung parang i-reverse psychology ka pa, gano'n. Parang i-guilt trip ka, yung parang ikaw pa'y nagigilting maningil, di ba? Totoo yan siya. Minsan, DJ, kailangan mo din silang prangkahin eh, para makaramdam sila na may utang pa sila. Totoo yan. Yung nagka-utang nga sa akin last time sinabihan ko, yung utang mo ba sa'yo na lang? Pag gusto mo magkalimutan na lang tayo. Tapos yung utang mo, sa'yo na lang, mahayaan mo na. Kaya ako, pag nagpapautang ako, gusto ko may collateral. Para kapag takbuhan niya ako, at least may makukuha pa rin ako sa kanya, di ba? Siguro kanya-kanyang ano na lang din yan. Kanya-kanyang technique, di ba? Meron naman yung iba kasi na nagpapautang na haras. Kumbaga sobrang harsh naman kung magpautang, sobrang taas ang interest, at the same time, nagbabanta ng buhay. Yung mga ano eh, yung mga tipong tatambangan ko yung pamilya mo. Sige, ma-impeach ka dyan. Grabe sila, DJ Max, kapag tayo ang mangutang sa kanila tapos hindi tayo magbayad and then magtago na lang tayo sa kwarto, DJ. Huwag mo akong isama sa pagtatago mo. Bakit tayong dalawa magtatago sa kwarto mo? Hindi ko ugaling takbuhan ng utang, ha. Kapag ako ng utang, hinaharap ko. Hindi ako tumatakbo. Hindi ako nadadapa sa hagdanan. Diba? At hindi rin ako nagtatago ng may utang. Nasasabihin ko tinulungan, ganyan. Hindi ko ugali yung ganyan. Mahirap na. Diba? Anyway, patuloy lamang po ang pagbabadala ninyong mga mensahe sa ating text line or sa ating FB page na DJ Max and sa ating text line na 0935-810-8217. Ang dami ko na naman nasabi. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from MLTR with a song called 25 Minutes Back to Back with Backstreet Boys, Shape of My Heart. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, DJ Max.

Bernard Villaflores. Hello po. From Texter 4637, ang galing nila mangutang. Ewan ko sa kanila kung bakit ayaw nila magbayad ng utang nila. Tapos ang sabi pa nila, sa ibang araw na daw sila magbabayad. Ubos na daw yung pera nila, DJ. From Texter 4637. Di na nagpaparamdam. Yan talaga ang number one sign na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala mo. Hindi na nagpaparamdam. Maraming salamat po. Ano, sabi rito, DJ Pabati sa Kambal Bulaluhan Branch 1 and Branch 2. Uy, Kambal Bulaluhan, baka naman po. Pahingin naman ng lunch dyan. DJ, inaaway ka niya. Yes po. Si Sir Reynald Kilang ay nakikinig po sa atin ngayon. Hello, sir. Branch 1 and Branch 2, Kambal Bulaluhan. Hello po. Good morning, DJ Max. Pa-shoutout po sina Harvey Bakiran, Albert Gawiran at Denver Navarro ng Rapiday Ilagan. Ay, hello po sa mga taga Rapiday Ilagan. May free consultation po ba kayo dyan? Pacheck ko nga po yung under chassis ng aking sasakyan. Layo, ano, sa Ilagan pa talaga ako magpapano, magpapacheck up ng sasakyan. Medyo ano eh, may tumutunog dun sa may kanang bahagi ng harapan. Hindi ko alam kung yung CV boots ko kasi natanggal niya. Diba? Dating technician to ng Ford, dating manager, ngayon eh, naghahanap ng papagawaan. Ating text line para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa na nais magpahabol ng kanikan ng mga mensahe. That's 0935578 0935 810 8217. Noonie, may nakikinig rin po sa atin. A big shout out to the Vice President of TOPS na nakikinig po sa atin ngayon, Dr. Reynald Kilang. Currently listening with us right now dyan po sa may Palawan. Hello sir and to the rest of the family. No name, may nakikinig sa atin. DJ, may naghahanap po sa'yo sa, ano, sa text line at saka sa live ko kanina. Namiss daw nila ang boses mo. Pumalakasan naman pala ang boses ni DJ No Name. Ano, talagang makapanindig balahibo ba? Talagang lahat eh kikiligin. Artistahin yan. Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo, di ba? Maliban sa nagbayad siya ng utang ng loob, ano pang binayaran niya kaya kapatid? A big shoutout po sa mga nakikinig daw po sa atin ngayon dyan sa may palengke ng Santiago and ng Alicia. Hello there! Narinig ninyo, no, na may nagchat sa akin. Kalimutan kong i-silent ang phone ko, kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from A1 with a song called Like a Rose. Back to back with Savage Gardens, I Knew I Love You. Wait, may pahabol pala na mensahe si Texter 5673. Yung ibang utangera dyan, manhid na kasi kahit anong parinig mo sa kanila, eh wala na. Lalim na pinagdadaanan niya. No, pero totoo to, ang hirap kasing maningil. Yung ibang utangera dyan, manhid at makapal na yung mga kalyo sa katawan kasi kahit anong parinig mo sa kanila, wala lang sa kanila. Kahit alam nilang sila yung pinapatamaan mo at pinaparinggan mo sa post mo, dead ma lang sila. No, totoo yan. Ang kakapal ng kalyo. Mga calluses nila. Grabe. Deserve nilang ma-burn. Anyway, I'll be back for more info and for more messages. Again, enjoy the song from A1 with a song called Like a Rose and I Knew I Love You by Savage Garden. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

Meron nga po tayong question of the day which goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Meron kang nakatutuwang kasagutan, experience, or nakakabuisit na alaala? Ipadala mo na yan sa atin, text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or sa ating FB page na DJ Max. From Karen, pabati po DJ. Estudyante po ng Taps Alicia. Sa Taps Alicia ka po ba magtuturo? No po, dito po sa May Santiago po tayo. Tayo daw kasi ang Alicia. Dito ka na lang po DJ sa Taps Alicia. Malayo-layo kasi kapatid. Gusto ka po naming ma-meet. Gusto ka po naming makausap din DJ personal. Bumuka muna ng fans club natin dyan sa My Taps Alicia, tapos pupunta ako dyan. Andiyan naman si DJ Noni, mas pogi sa akin yun. Ikaw naman. From Texter 4637, meron pa DJ yung kilala mo, tapos bagong sahod, tapos merong nakabantay na sa gate nila, hindi niya alam na araw na pala ng bayaran. O nakabantay na kaagad yung maniningil ng utang, ano. Meron naman yung iba, yung ATM, sinusurrender, diba? Pa-shout out po DJ lahat ng taga-barangay Uno Center Tumawini at sa lahat ng nakikinig from Bernard. Salamat DJ Max. Pa-request na din Everyday I Love You para kay Sheila May. Okay, big shout out po sa mga taga Barangay Uno Center Tumawini na nakikinig po sa atin dyan ngayon. Binabati ko na din po yung mga kamag-anak ko dyan sa may Balug Tumawini Isabela, diba? Dyan kasi nakalibing, nakahimlay ang aking ama. Siyempre, taga dun siya. Ano ba naman yan? From Texter 4403,

parang pag dumaan ka sa harapan niya, parang hangin na lang ba? Parang hindi kayo magkakilala, di ba? Kaya nga sabi ko, maraming nasisirang pagkakaibigan, maraming nasisirang relasyon dahil sa utang. Di ba nga, yung mga magjowa dyan, pag naghiwalay, nagbabalikan ng mano, ng mga gamit, nagsisingilan. Ako yung bumili nun ng burger mo noon. 57 pesos yun, bayaran mo, mga gano'n. Kalimutan na nila yung andyan na sa labas yung Bombay para magsingil ng utang. Nagtago na lang sila sa bahay. Karan yung mga ganyan. Kawawa yung mga ano natin, ano, mga Indian nationals natin sa mga ganyan. Yung pagsingilan na eh, nagtatago na. Pero andun yung tsinela sa labas. Pagsingilan na, kukuntsabahin pa yung anak. Sasabihin pag dumating si ganito. Sabihin mo, wala ako. Sabi po ng nanay ko, wala daw siya. Mga ganon, di ba? Lumang joke na yan, eh, no? Good morning, DJ Max. Pabati po ng happy birthday si Denver Navarro from Pentamax Lulutan, Ilagan po ba to? Tama, Ilagan City. Kala ko Iligan, eh. Abot na pala tayo sa ibang dako ng Pilipinas, di ba? Ayun, happy happy birthday, Denver Navarro. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Hanggat meron kang hininga, kapatid, keep on breathing. Happy, happy birthday! Manlibre ka naman, di ba? Para naman lahat tayo happy o kaya magpa-utang ka na lang. Para naman hindi lang ikaw yung happy, para lahat ng tao sa paligid mo happy, mag-ano ka naman, manlibre ka naman, di ba? From Jezil, wala nang update DJ. Ultimo, hi or hello, wala man lang. Pag nakautang na, takbo na. Masakit, tinakbuhan ka kapatid, di ba? From Roxanne, iniiwasan ka na. Nagbayad ng una, pangalawa, pangatlo, pag ikaapat na, ang hirap ng singilin. Sa ikaapat pala nagsisimula ang senyales. Sa ikaapat pala nagkakaroon ng laro, tagutaguan. From Maricel, dead mangani, parang wala lang. Iba talaga siya, kiss na. Sino yung mini-mention mo?

Oh, kaya nga binalik ko yung favor, diba? Diba? Bakit ganun kailangan mong ungkatin yung mga nakaraan na? At ang tulong, eh tulong yun. Usang loob yun, diba? Ikaw lang pala yung tumulong na naniningin. Naka-restrict ka na, DJ, from Micaela. Paano mo malalamang naka-restrict ka na? Hindi na nagde-deliver yung message kahit online na? Ganun ba yun? Panay, ano na lang, DJ, panay kalimutan na lang. Sabi ni Kami. Grabe yung ano, no, yung part na nanunumbat yung, ano, tawag dito, yung nagkautang siya. Meron pa sabi rito, yung siya na yung nangaaway. Gumagawa ng gulo, ganun. Ah, masakit din yung kung sino pa yung umutang, siya pa yung mayabang, siya pa yung malakas yung tama. Ewan ko ba, ano? Ano ba namang ugali yung mga ganyan na para bang hindi pinalakay pa ng magulang properly, ganyan. Parang walang GMRC. Hindi na nagpapakita or hindi na nagpaparamdam, DJ, from Israel. O, totoo yan. Ang problema dun, saan kaya natin siya gilapin maliban sa alam natin yung bahay niya kung pinagtakpan na siya ng mga kamag-anak niya, di ba? Wala na si pare, wala na si mare, hindi na mahagilap, anak na lang nagpapakita from Zim. Yun ang masakit. Yung anak na lang, parang nagkanya-kanya na rin sila magkakapamilya niya, di ba? Hindi na ma-search sa Facebook, sabi ni Ronald. Grabe naman yun! Blinak ka na pala! Yan, sinasabi ko nga, ang daming nagtatapos na pagkakaibigan dyan. Maraming nagwawakas na relasyon dyan. Alam mo, kahit mismo kapatid mo, pag nagkautang sa'yo, parang nawawala yung ano ninyo eh, yung pagiging magkamag-anak ninyo. Di na nagsising sa message kasi alam niyang sisingilin na siya from Rose Anne. Bigla-bigla na lang nagkakasakit, DJ. Sabi ni ba? Ni Boss El. Ang sakit niya, maliba sa Alzheimer's disease, amnesia, eh cancer sa utak. Paano makakabigay? Paano makakabayad sa utang? Lagi nakatambay sa inuman, sabi ni Rafael. Feeling ko si Rafael ganun, di ba? Yung nangutang sila sa'yo, tapos pinang McDo, pinang Jollibee nila yung utang nilang pera sa'yo, DJ. Tapos ikaw, wala kang kinakain, di ba? Karabi naman yan. Texter 4637, ano? Parang lalim na pinagdadaanan din niya itong kapatid natin na to. Very, ano, no? Very relatable naman pala ang ating question of the day. Daming na-trigger. Keep on sending those messages, mga kapatid. Our text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Ellie Goulding with a song called Love Me Like You Do, back to back with Lil Mix featuring Jason Derulo with a song called Secret Love Song. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name's DJ Max.

11:10 in the morning. Good morning, good morning! Inyo pa rin po napapakinggan DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Magandang tanghali po sa inyong lahat! And you've just heard a song from BTS with a song called Dynamite. Para sa mga may mga utang, mga nagpa-utang dyan, batuhin nyo ng Dynamite. Oy, speaking of Dynamite. Nagbabawal ng DNR yan. And speaking of DNR, for those of you guys who are in need of environmental services, the DNR region 2 announces their DNR Express permitting on wheels at Ilagan City, Isabela, which brings environmental services closer, fast, convenient, and accessible to the people. Check them out on July 27 to 28, 9 a.m. at Ilagan Community Center, Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. They also offer free technical assistance, consultation, and permitting support. For more information about their services offered, you may contact them at 0967-149-2447 or check them out in their Facebook page at EMB Cagayan Valley Region or their website at r2.emb.gov.ph. Again, for those of you guys na kailangan po ng environmental services like surveys, tree cutting permit, chainsaw registration, land titling, and so on and so forth, certification. And meron nga pong program ang DNR, which they call DNR Express, permitting on wheels dyan po sa Maya, Ilagan, City, Isabela, sa July 27 to 28, 9 a.m. sa kanila pong community center sa Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. And speaking of DNR, sa katunayan, naka-tune in po sa atin ngayon ang head ng EMB PEMU Isabela, none other than Ma'am Jaylene Romo Siribain. Tama ko kung na-pronounce ko po ng tama yun, Doc Reynald. Nakikinig po sa atin ngayon ang boss, head ng DNR, EMB PEMU Isabela, si Ma'am Jaylene Romo Siribain. Head ng DNR. A former classmate ni Doc Reynald. Hello po ma'am, happy listening po. Hope you're having a great time, madam. Eh ma'am, may ano po kasi. May concern po ako. Pwede po ba akong humingi ng permit? Magpapaputol po kasi ako ng puno. Papaputol ko po yung puno nung kapitbahay namin na may utang sa amin para naman tumumba dun sa bahay niya. Maramdaman niya may utang pa siya. Happy lunchtime na rin po, Ma'am Jaylene Romo Siribain. Likewise, kay Doc Reynald Kilang, dyan po sa May Palawan. Hello, sir. Parang gusto kong bumisita dyan sa Palawan, Doc. Parang kailangan kong magbakasyon. Baka po pwedeng mabigyan nyo ako ng free trip to Palawan. Grabe naman yun, ano? Kaya bago-bago, nanghingi ng trip to Palawan. Parang ano, Doc, parang nade-depress po kasi parang I have to find myself. And I guess only Palawan can heal me. Masyado na po akong natusta sa init ng Isabela. Parang kailangan ko ng lamig ng Palawan. At kailangan ko ng dagat dyan sa may El Nido. Pangarap mo, dalawa lang ang lugar na gusto kong mapasyalan sa buong buhay ko dito sa Pilipinas. Batanes and Palawan. The rest, parang gera na lang ang meron na natitira. Parang wala na akong ibang makitang lugar dito na may kapayapaan. Dito sa Santiago, puro utang. Dito sa Isabela, puro... Ewan ko ba, tagtuyot ang Isabela ngayon, mga kapatid, di ba? Grabe, ano?
hindi ganong kadami yung rainfall na dinaranas natin ngayon dito. Nakapag pag may promo. Mas gusto ko po, Doc, yung ano, yung libre. Love Palawan. Ano. Although hindi pa ako nakarating dyan, pero lagi ko tinitignan kasi lagi kong chinecheck yung... Ano ba chinecheck ko doon? Hindi, lagi ako nanonood sa TikTok ng mga Palawan experience ng mga kakilala ko. Ganyan. And I find it amusing. I find it very relaxing. Pagpunta kang din at Jawan, okay naman. Diba? Ano ako masabi doon? Again, meron po tayong question of the day. And our question goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga senyales na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Baka may magsasabi dyan, DJ, nagpunta na po ng Batanes. Tama po, Dok. Walang mapasyalan dito sa may Isabela. Puro building. Ewan ko ba? Sana naman may makaisip dito na politiko na maglagay ng dagat. Nilapit yung dagat sa Santiago. Grabe naman pala yun. Mahal masyado pag libre. Kaya nyo yun, Doc? Kayo pa ba? Alam kong, eto sila, very deep ang pockets. Kapag may mga ipapasabay po kayong gamit sa mga cargo, sa mga to-go, ganyan. Isama nyo na po ako sa box para mas mura. Per kilo ang ano doon. Willing to sacrifice, di ba? Para makarating lang ng Palawan. Tapos pag ibabalik nyo po, lagay nyo lang ako sa styro. Tapos para agos nyo na lang ako hanggang makarating ulit dyan sa may pangpang ng... Kahit saan na, kahit sa Sorsogon, sa Zambales, o kaya dyan sa may... Kahit saan na, Batangas. Basura si DJ Max, ano? Ano mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Sabi dito ni Texter 5392, may aso na sa harap ng bahay nila. Sabi ni Albert Gawiran, biglang nagkaroon ng aso, ano, para pantaboy doon sa, ano, sa nagpa-utang. Doon sa naniningil. Dati wala naman tong aso, ang meron lang dati dito uod. Ay, biglang nagkaroon ng aso, masakit doon, Siberian Husky. O kaya kung hindi man, German Shepherd. Grabe talaga, no? Biglang nagkaroon ng security guard. Sabi dito ni Texter 4403, naniningil pinsan ko dati, DJ. Bata yung naabutan dun sa bahay ng sisingilin. Sabi, wala daw po si mama. Masakit dun, hindi na-orient properly yung bata. Ano, nasabi niya yung daw. Wala daw po si mama, sabi niya. DJ, ikaw po ba si DJ Cupido? Teacher din yun eh. Hindi po. Ako po si DJ Max, ever since. Although parehas kaming teacher, parehas kaming LPP. Pero hindi po ako yun eh. Magkaboses po ba kami? Parang hindi ko naabutan yan. Mga ano pong year yun si DJ Cupido? 1991? 1992? Kasi ako po'y pinanganak nung nagkaroon na ng isip yung nanay at tatay ko. Yung inutang nilang pera sa iyo, pinangbili pa nila ng masasarap na pagkain, tapos yung kawawang naniningil ang ulam lang sardinas, DJ. Oo nga, no, tayo yung naghirap. At parang sinalo natin yung problema. Malapit ko na kayong i-report kay Ma'am kay Ma'am Jelaine. Alam mo kung bakit? Hihingi ako ng permit para ipaputol yung puno sa harapan ninyo para bumagsak dyan sa bahay ninyo. Sama-sama na kayo. Diba? Para matigil naman na yung pagfa-fantasy mo na may pera. Ganon, diba? Sa Taps Alicia siya, DJ. Mga 2 years ago po. Ah, okay. Taps Alicia. Pasensya na po. Malamang sa malamang hindi kami nagkaabutan. Malamang sa malamang, wala pa ako sa mundo nun. Kasi bata pa po ako, sa totoo lang, I'm 19 years old. Oh wala, di ba? 19, dihan niyo pa ba ako?
Bata pa po talaga ako, sa totoo lang. Kaedad ko po yung... Sino ba? Hindi ka naman pwedeng sabihin si Drillon. Kapag sisingilin mo bukas ng bukas hanggang sa hindi na nagbayad, totoo yan. Diba yung masakit yung binukas-bukas ka eh. Tas ikaw naman na umasa, pabalik-balik ka. Bukod sa nasayang yung oras at yung effort mo, yung gasolina. Yung nagmamahal ang presyo ng petrolyo. DJ, to be honest, ilang taon ka na po, hindi natin pwedeng i-reveal yan. Kasi yan ay kabali sa confidential funds. Kaya nga, confidential, diba? Hindi natin pwedeng i-reveal. Mamaya, ma-imbestigahan tayo. Dahil joke lang. Ako po ay inanganak noong September 17. Search nyo na lang. Ewan ko lumalabas sa Google. GMT mo yan, kapatid. Kahit ako kasi nakalimutan ko kung anong year ako pinanganak. Basta alam ko, age doesn't matter. If it matters to you, then I don't care.

siya, yun pala nagtago lang. Ngayon lang kasi nagkapera at nagbayad. At least binayaran ka, di ba? So, mga kakilala nga kami dyan, after mo hospital, hindi na kami kakilala. After daw ma-hospital, naghirap, baka pwedeng thank you na lang. Yun ang nakakainis na talaga. Kapag utang sila ng utang, hindi sila marunong magbayad, DJ. Totoo nga yan. Dami talagang natitrigger ng mga listeners natin ngayon when it comes sa utang. Ano? Parang ang lilinis natin. Parang never tayo nagkaroon ng utang sa buong buhay natin. Sa mga hindi pa po nagkakautang dyan, sige nga kung totoo yan. Padalhan niyo ako ng pagkain ngayon. Diba? Anyway, dami ko na naman nasabi. Let's get back to the music. I've got your song from Jason Derulo with a song called Savage Love. Back to back with Shawn Mendes, If I Can't Have You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAX. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputo lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan ba kayo?
1: yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Love songs.
3: Hooray.
2: Hooray.
3: On TAPS Radio.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: One thing I really appreciate in TAPS, the cleanliness in the campus from the classrooms to the playground. And of course, even the comfort rooms. Try TAPS, enroll for the next school year. I'm Mayumi Francesca V. Bangad, a grade 3 learner.
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Bastilang, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.

0: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
1: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
0: Yun lang.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Hinatak ka ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Yun lang.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
3: TAPS. TAPS. TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Sino may sabi niyan?
1: Si Papa po.
0: Ay nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ae, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Upcoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: This is TOPS Radio. Broadcasting in various campuses of TOPS. TOPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TOPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TOPS Radio Kauaian, 107.9 DWTP. TOPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TOPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

0: la banca yo.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

0: Casa dei Doni.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba sahudin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: Di naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, yam, black, mink, violet.
1: Very good. Malakmakan.
2: yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: girlfriend na ako.
1: Talaga lang ha?
0: This is the moment! Oh yes!
1: Nagpatuli ka na ba?
0: Yun lang!